0: Mi frɛ mekɔ asɔdan kwa yade. Nipa bi ɔbɔba pii adanse bi hye. Nyɛ ka sɛ wo. Na mbia mebɔ adanse akyerɛ mo sɛ Awurade yɛ adwuma ofie wo.
1: Ɛtumi no mnyɛ kuma gye sɛ yɛba ansa na bibia si na wohu bibi wɔ ho.
0: Yɛbɛdi nkɔmmɔ.
1: Saa.
0: Oh yeah. Sɛ yɛwade bi wɔ a, yɛwade bi wɔ a wo. Wo sɛ obi frɛ mbrɛ de sokra meka sɛ bra yɛ ni nkɔmmɔ.
1: Mm.
0: Wogya sɛ yɛwade bi wɔ personal.
1: Yeah.
0: Me no bɛdi mɛkyerɛ wo no ma. Kɔ kɔma to yɛm. Apɔso nim nti. Mene ne meka mɛkyerɛ wo ade.
1: Mamanfo aburo kyiri saa. Mene nwɛ.
0: Ɛnsra kyiri. Yɛbɛka sa.
1: Sɛde abrutiefoɔ so anim ba abrutiefoɔ so di adanse sɛde woyeyɛ
0: nyamete ase ɔkɔkoma to yɛm sɛ afei ne yɛhyɛa ɔkɔkoma to mentwa
1: ntoroɛbɛfana
0: mabɛkyɛ wadeɛ o ɔtoro mabɛkyɛ wadeɛ wone nua mabɛkyɛ made mentwa ntoro asɛmpa na meka
1: sɛɔtoro
0: mabɛkyɛ wadeɛ wi mede ade biba bɛkyɛwyɛtumi
1: ntra na yɛnam yɛsomamanfoɔ
0: ya
1: ɛniyɛnmabɛkyɛ
0: wadeɛnkyerɛ
1: kyerikɔkoma
0: to yɛm nano hwɛ yesu ministry mo peter kan sɛ mekyerɛ yesu aberante bi wosinhyia mu dɛm dɛm a ɔmo ana ɔmɔyɛ asɔre o na ne ba yare na owura ne ba no yare na ɔmu di ne ho adanseɛ sɛ nipa wo deserve sɛ yesu kɔ sa ne yareɛ ma no san sɛ hyia mu dɛm pa yɛwɔi ɔno ne sɛ yesu antwentwɛn no naasɛ ɔtumi ka kɔi nti nipa bi a ɔsɔpɔtɔ awurade adwuma bi awurade ma no anim mu aseta yɛwade bi yɛde ma ɛwɔ hɔ na abrabom ni akwankyerɛ aberɛ nana bibi wɔ hɔ mentwa ntoro asɛmpa bibi wɔ bibi wɔ paa wode bu saa sistama a busaa sistama sɛ bɔsɛ wode bu saa no sɛ onim sistama nana ma busa no wode frɛ no busa no sɛ bɔsɛ wode busa no kɛkɛ na nipa ana sistama deɛ ɔmɔba me hɔ ɔkɔ yi naasɛ ma ɔka kyerɛ me yɛyɛ nɔma kakra ne ade ɛnɔma wɔhɔ mepɛ sɛ mɛka sa bidi yɛ sɛ ɔde aseɛ ahmaba a mene sɛda na meka sɛ mene sɛda bɛhyiaɛ ɔyɛ meba paa wode bisa sɛ bɔhyɛ ba mena meka tisɛbia no wɔbampaɛbɔ ɔkɔdi akra no sɛ kwa ne wa nyametumi ti ase na wiase ka sɛ bɛbre ka sa tenten
1: tɔponkɔnkyi
0: ɛbɛfa ɔwɔbɛfa nyameti ase ɔwɔbɛfa yɛbɔbɔ mpa atanekyi ɛbɛfa sɛ adwuma no ɛyɛ saa netie ɛyɛ saa netie ɛbɛyɛ kakra kora no mɛba kora bia na woni anaso ɔkɔ anim Sanet. Oh true. Bibi no wede me rade. Ah now ni anase bo to kwa se.
1: So na hu no na wo kan sa keke.
0: Men kan sa keke. Bisi be din komo en kasa.
1: Ye be din
0: komo. Oh true. Enti nyamo chanopa.
1: Ni bibi no keke no.
0: Nyamo chanopa metana se wetimetim dwuna se.
1: Mhm.
0: Wo habida so entana fi.
1: Bo drop contact ni bi o.
0: Normal ni 0244.
1: 0244
0: 199
1: 12 12 195 95.
0: Mamini ni pam mark mark 5 ni komo.
1: CCA.
0: Me no mudin komo wi ameba dance no.
1: CCA.
0: CCA. Me need pa 5 din komo CCA. Enti 0244.
1: 0244
0: 199 99 12 12 95 95. Omo ame no mudin komo na 0243.
1: 0243
0: 67 67 50 51 91.
1: Ah, order time ya. Ah. Order time na na. 0243. 0243 67 50 91 nipa 5 baba number ni bi
0: 0243 67 50 91 91 mba nyaka sa tenten bibi wo chama ka chure daroch 0243 67 50 91 titi titi titi 0243 67 50 91 wo so opa frefo 5 frefo 1 frente ma si atika ne ntika se 1 frente ma na fe ni e
1: Aye yi wi a obi aba na
0: 0243 0243 67 67 50 50 91 91 mo frɛ fɔfɔ no bra 43 no sɛ 0243 0243 67 67 50 91 91 0243 0243 67 67 50 91 91 nipa 5 bi no mo bɔ mpa
1: sɛ nipa 5 pɛ
0: ɔfrɛ na bibi wɔ akyira na na mɛka kyɛ wo straight
1: wei ɛnyɛ kwane bra asɛm Baba Eva first caller.
0: First caller, ba. Apo mche say.
2: Yabuna.
0: Oka sa free.
2: Danci to free.
0: Majo say.
2: Adanci.
0: Okay, we tell na person radio.
2: Eto radio sem.
0: Yere.
2: Nyen pazi.
0: Asa mche sun sun mun so wa yade ato ochi. Mwani mbere pa. Wo obi amun so opega no asa ate abafom. Ya sun sun wati abofom tu sika so beti banya sika pa besika no nko e mafa so be kuningi na beko ya sun sun mu se e ha ono no yam wo chana pa obebe ni kom no ma kire wade amwa ye se de ni nyame tumi nso aye kese why
1: 0243 0243 67 1591 0243 67 1591 yam fa obi o ma papa ne ngaza mama
0: yam fa wi apom ti sey ba apom ti sey
3: go ba ye huwa ni wai
0: ya huwa nkan wa
1: yan pai ho o mo jina yi wai na mo jina yi na homa ne
0: ti yan pai ne mo ma
3: o pese e bi ma mi kwantu ni ma ware
0: no ware ma
1: kwantu ni ware abu
0: wedding kwenem da wase mbe wase on safa jan sabi kwa ma 2 minutes nsumi kese do aka fon ma numra mo yesu de mo amen
3: amen
0: yan mo chana na power for atale dada ba ko bra nya mo kena wo ba fo atale dada ba ko bro oba bi di wachi ya di bi tia wo kena ba meka no hwase ma kero di wachi ya di bi nya mo kena ba meka no hwase ma kero akọ fa bra no me fa nya di ma
3: ko mo go yi bi di
0: why
1: e wa hin
0: me wati mati mjuna se me wati mati mjuna se ati mati mjuna se okay okay mami here sir ne bebo okay hello
2: hello
0: okay.
2: Na me adu mo baba na so e.
0: Kasa friend.
2: Kasa flow offense.
0: Offense bi ti da na pese urade.
2: Ba ye bi bi am come animal.
0: Ade e twase wo ye ni. Obi atunkosua ma akoma akoma ense gunsu ho ya de tiawo. Atam so hwa be so da kwa na obi ni woda. Onso lo ho befo.
2: Mebre
0: ene da ho no. Ade e bebo anya mo kyena pa boba nkyena wo ba me de ade be fra kyere wade mo akoye. Uye mia yamien wo nyamede obabi ba ba kan simia kero en tokono no ba ba ko mfie no ya de wo chi sunsun to chana ba meka hunsima kero oba ne katam se ne kunu ne yes na ose usika no bi bia won nsam e to bi ka so bobo akra da okoyi nanim kero nsam ani pale mo ti jam wo chana pa watale da da ba ko fa do me kero wade ne koye why
2: ba cha ma te papa
0: oba meka simia to enkan kero bia Uba meka asemia tero no matere wade ambo akoye na metumi beda di oso why
2: Departamente
0: baba Ewati metim junase no mane 0244 0244 99 99 12 12 95 95
1: okay baba yam fa
0: na apom ti say
1: 0244 0244 99 99 12 12 95 95
0: apom ti say baba apom ti say
2: Boko
0: Kasa Frehe
2: Kasa Frehe
0: Ah apani bibi aboko die
2: Bibi aboko
0: From Kasa nsi abetumi aba
2: Ah enyam
1: pa Tu free already no my wife
0: Kasa yensi ano
2: Enyam pa
0: me Ya die ma we case bi ba beto ade na ka just 7 days Ya anajo bi akase ni nimpie ko jane ba bi a enko e free 9 10 11 kwa enko nsia Asa menchiro Me wo so ma seke sibi de unade ne aban amane. Eh 7 days opa fa sa ba bi nsu nka ne di agro hwe beto. Eh susu no ma plan so ma yesa de ne tiawo. Eh ti jamo tina me tire wade ya pen kwanta na so ne tie unum kwanta nan.
2: At I.
0: En kwanta na de ai.
2: I road I F4 connect.
0: F4 connect pe bi problem o tina me nya de me na urade fam so ma de na dane ma why.
2: Yeah.
0: Case bi koso wo ho, oba meka munse ma chere final team na di bi koso. E do na jo sprint bi na mo ya de. Twefe ni wusia. Meka sim ya chere. Abo no opie te se wo kra. Enti o chana ban komo bo me ma chere wade amako.
1: Osi ye de ye.
0: Opie.
2: Ori enna o kra bi pa o kra bi bi so iti ha pa.
0: Unya hu mi yo. Kopen kwantana no so na tie nwumire ya kone kopen otana fabra menchira wade ahwane etimatim juna se de kwanwa etimatim usie etimatim so ni matimati janshi
2: meni mo
0: ropa o fa juna se ka usu besi juna se school janshi usi school janshi wo se sambo don bo kakaka bi se coat red na so from yensa wo from wo sane da baba to se sambo no kes coat na miss message che opposite aso da kakaka bi se obewdam ameka se mi achiro
2: Yeah,
0: Mate. Why? ade na nam kwa so no wo ba me bo ni pani di na tero wo aye careful wo be fro enko
2: o kra ne de so fo e wa wa pa mi sen no ya wo ba o kemu sa wo so
1: do you say bra
0: o chana de bra why o avinish mint bin cancel ade bo yesen ka me catch better video minka o chana bra me no nsia 101 why
2: you want
0: it what about him jonas apom te say apom te say
1: Okay, Jackela, no ya na
0: maya. Eh, ya katana. Apom te say. On here 0244 0244 99 99 12 12 95 95. Enche bidwa so de makoti adanse ya de pedi. Apom te say.
2: Hello.
0: Apom te say.
2: Papa, ajubu. Te waire.
0: Okay.
2: Tumanafo.
0: Eh, fa dia bra me abuti me dia bra me.
2: Aye.
0: Because of our way to me, Abraham.
2: That's right.
0: Two prices is here about 21. Utu we are 42, so. Do you want me to catch me?
2: What's
0: that? Two prices is about 21. Two prices 21. First, you assume me as. Do you want me to catch me? Yari hang up a goon, so soon, so mo. Sikabian will be told to me, be genuine. In a
2: quarter to do.
1: Ozi ari ai.
2: Ko chudu.
0: Na na mi usi atetere no. Asi ari han kopa guni sa. E wole limited man life. Se ka su bi bobra. Anya 200 million, anya 500 million to. Onya bi.
1: Obere wanya bi da.
2: Onya bi da.
0: Na. On to praye no. Ade bi ko su fi o. Any the crew. Ade bi besi o chon fa praye man mention ade no ko ye. Be fi ade ne depra.
1: Depra.
0: Ancha se free na bra bu nko. An free na bra bu wo nye ye da. Me wo timati me jona se why?
2: No.
0: Me se wo timati me fa. Why? Apom te say.
2: Oko.
0: Oka sa free. Ajira su yana.
2: Ai.
0: Me ba joga sa free.
2: Jumanafo.
0: Ma na fonti am ochna to pray no fast osumi ase. Wo chan yi plan burn mentro ade na koye. Why? Me wanti metim dunase. Apom te say.